radio division national chadian biligi jamena do sendu suno ngil tego nati ba hanaw ma senena ndait ko gan waran jitu pur jitu pur gan ma waran adin ga hurfare ada hurfar som hono ma waga no dma ga ali di hur ikke hur eske mo tian wela blama se yon tiko da se changil ko ajak to ma som no se koka jon riya me do se yang yaola ya ka yaola ama sendu di hurfar do kaino na enla ada su senda jarma ndait kap radio chad ba hanaw senanin ma kano radio chad ne sirna ferma senna warla blam boyno daga nam haydi kapti radio chad ma dag jona dag joni na cho suben live no se kaina ti jonna ma kana ni jong sen tumni na wana en lamno na bo sukara di ferma ko warade jonki tv legi sir chad le ne bela no di film kaina boytu ada tingil sen lanim tan ma wina kana no sibi radio chad ma ko kaini ba jaga jona tan ni da film ma kana bur jonti onaman la office national des media audiovisuel du chad ma chujak na boygalam no sen mo kay ding ma di ferni ndai ndai kawro do senin tasno rima pawu bayin ka tawani wiide gano ti kikere ji dan ten konen jongoren se wurum talam bayin gano bubu hay ta anin waqla blamno fer sen ne nam talam no konen jongoren ti reji dan ten ding fatime malato dai fatime malato ti reji dan ten dai konen jongor ferma ga jongo bay ngarma dian bayin gano wasla

yo susi di jongi ne sangwe ko yankre o magano bo jonsene na pile mota da ni 800 we gano amana hayme di diggi kana haydak me jonda da jaktak ma dobin mo kayno di wi am daw jon we kay blamsen ma gali taw ko no am of hayr bo jon nda werga no nda bayd wogi jon wa dam kayno achu jakna de banga susene na ma kana de cho suk do senin kayno da resance ma ma bale soa ma kana ke wir sir char ko jakting bon bon mo bimno ama jon ben le jakoti man de include na ma hira fe jon finson rotina maka alamno ada hena kowe jon re jon lay blamta no na lawir wed bang ma kano mo hayran proxir na o bi fili no go bon bon bitu ma ke ya teber ma se no bilige mo de ma kaina nin ma kano a jon re plom tikna ma kana nin jon gana ha jon jon lay blamta no da kano na ma hay ko ngaba wir si char ko dona kaida se kaina nin ma kana nin jon ma hunda tip proxir ma hunda bitu lay blamno ngom nan konen jon da ton kano se kai ma jon jon re kana hay ko wangi kano na bo den fer jor na ko pilna tigano ha o daigit king manda bort be do so am kaiba ni ndaka no sir chat jubuma kano hay king lo pour ma hay da kano sir chat chuwe na en lamno ada tingel ma sen la wire ma galar ma jor sang sma kejar sen mo kai lam ko tara ferlem kano kano mbil bifi le ta million na ma gasar lakni ma gasar kejar teber ma bil men yo hay kana kiwi kegla lamno ama kegiram tano kay ki na ki bi filwe wallahi kiss life lamno na dal kano na kejar de dangma kiss tin yauna enla ada tinil ma san lam ta jongre jong bay gal kaslay mono jongre gali dat be welen me ma kano na nin bo sukkar me disen light ma gal ma ga dat le tingel nim de ga wir lawo jong kejar ma san mukay lamno na o daget bang ben mukay ding ma kano na tongo di yaslay no ama bi rad bang lai bi rad bang kai chuad bang kai no fagin charnin wala ma pabga ba le ra yum kai la jar danin ma la ko siga sulai ama sen gai me jar weni me lai blamben nim kai pam no wir ma gana la ram den jar ma pab machine ma ga handara do ma jor kai jar pu kai ko da wer ne jor be worwa ada se yon ti bar lai ma pu kanu as kal ga se bon kam no ma pu ka de daminin ma bo sangala din jor ma sen do sen kai gano ada tingel sen la nim tasum no aka jon wir ferma gwaro ni meme ba jongem no kalyang da hanimro aka nimro ma san kala nimro verna en la nimro verten mu kala nimro be ana ndare kes bokede do boktir nam ka hay gano bi fil ma pa gwawe la bi ma di nimro ma san lem ka no fer yang be kira ke parre tu la en la ada tingil ma san la nim ta no sar ka jon ren a jong be we bay ma kana wa ka jon ren da dad gal na ba ja kala blam no jon ren jon be we ada do se nin ta no ma ka nyot gi tiawlu e la blam no se nyam min tata somno club en di ma kana na bo tu war na jon ren a jon to far bena en la present ma association da kuna espoir aleva na vogo jude na ma so se war ja se se fer war ni da kawas la witu mulane ada se ye fer war sa di quartier ma mursal ada quartier mursal som kaino se kando se long dum kay wer kano association ma sen waram kay king wal ma ga di jon jon re a jon jon ben di tiar ma hun woné wer clear ma ko faagum ti gano pan betuno kala man betuno kala mo sara hura huram kaino hatra de fere jon la kolba la day jon ma sar jon dengba ma sar da wir kisr nam tibe donin ma hira adai ma sar wum dengwe sar jon jon re ba sum hono waram kaiba ma se feron wa kaino wir muta la kistibe dor nam ti hira ma sen wara ka kolo ma fer mangs bar si ma harigin sbar jak sbar tu wer kanu sar kanu bar den fer pon lai adai ma do duwe mu kay lamno jarma sen wala association jongor be ma kanu sen fer wi fele par bara fero jong jong den par bara le wore president aleva navoko jude dai kanu association a jong jong ram kay fer do be paimer kan wala lamno hay ga jup ma ga yang dik ma do re mu kay ben ma ga jong ba jak do be lai en la delegué général ma gouvernement bien proxir ma enedi ma nin were adai nawma souci yang de jontaigi ti jontaigi timtano werjar kon bay wangre sirora
jar jarba jar ma pili aw kon boyde jar trere wala day dal gin na ding ma anona ko e ha ko sirma sama china ma jax na ti ha ko sirma libi aday jar trere on ka hole hu fen bang libi aday ngil ma sen bayde wor wala am kay no sara dal ti ben ndaka jong trere sen ka saram jong jong la da ka faq be ma ko bor pin sa ni ndaka no wi soj na ma ko le ti faqin lim hola e mono am dal o ti wala kan ma ando ay kaldo wirando ferlem kay no do kalgo tuno chawno do wor ma do kal frem kay no ma pa ba kal ma chaw jing ji frema choin so bay nin jarom no hay bay fa bo da sa dal dal dal dal dal ama so den taiwan lai de werja taiwan bo tingil ma sanani mo som no gouverneur ma proxir ma sen la da egano dal ge bot ko wore ni da kanu ja trere wod wi soj ma ka wot ha gnu mi dengno da kanu kalko la ban mo hay wi da do ferle pam do kaltibar tawno jubu nya fin bon ga do kal yang mo do raw yang fer bon adbet lu mo akay tingna la kay lu mun la kay jar ma go yiu fer ma rek ni mo tiabe da no tin fin ma el en la da jar yang do pour ki pa ding du conseil national ma affaires islamique ma sir cha la raw bi le ki ma doba da jongor ma ka sa ram hon ma bo su din jar kanu na ma hay jam sik nam daw kara do adaid ma gasa adaid naw ma suba kal yong tay tima klu ma gawel jar awgon be nal gen na ding ma kanu nam daw ken do jam nam hayd kar bad bad ba nam led ken wa dai tamsir adana do sen no na yang jam ti wala kar no pa kainan en la adaid sanwe ko yang creo ni fer wi be kanu am bo jun len na wer ka jar da say jun den da som hono ngin da kanu jun sen kaino nam hay fer mi dak be da na dosse nodo ma radio ma blo dosse nim kay lay blam no sangwe ko yankro mer sebe den tuga no jom kay chu jax set ban say wa ka no jom kay se kay kalbil jom warga ada se kalbil jom kay no ma he jax de be ding niket sou chef de karema tukra muskom ada ket sou chef de karema tukra muskom sangwe ko yankro gano hay gano do ling lay blam no man graw on do diman combo ni ndakano amanda hay bo foko bi feli ni kay ma kan ni wir bay woti jom gano ama jom dak dak la wal kanglam no tay day kawrma kanu leek ma tukra musku me de bay galam no sawi ko yangero ka su senda se heja ko day bon boy tu aday su senena ngel tegon na ti jam ngel med lom lay blam no ni daga ba mu kayna ma kanu holang mu jong sina ma kanu nam hay won fuk bil kanu ba te kot nan en la day jongare taw do video senin ma ni kal ko sigri min ngel ko ding no reverend pasteur sergunda soudi jonas ma kanu koltingel bi yetu ma hijar kawrma kasel woti proxir ma lere ma département ma mayo dala aday mayo dala som hono wolasma murbame murbame nday wir burbame peitu ndo legi ma jamena kundul kusiri le tiwlasma murbame sibetu reverend pasteur sergunda soudi jonas kasel jong sou sene nday se hijar ne nday en la ama soko poli von no von no von no von no von no von no da

yawa soko pele zama kapera jo chat to chum jam minute jama ne tetereng ye babo tester madi ne pugu tester lagon yama di ne pugu tester lagon to zawo na pamar madi ne kudan be abel ako kabo gun soko pele wala ye soko pele ta wana pamar mai maka fa ko yama di de sing masung chu ya be silvestre zama kapera jo chat be marsel ma ko yino pat sai recensement general mon chumali mai zama dabo mu ya mu amtul usman irzayab bo be zana irzayab na zana ni yama je fima dambi na gnyo ko gora bo adoni ka zama teraki ka dumalwa bo won mo sujin ki mur bo an zana fa yaba don fa pole be la ya ga ba jor murza na maga pele ka sir chairman ya ka don fina dan wato pa za bo chomanye arag neno ko gora ya ba doni ka tuni million million kam kam nai mai mai pichal million nai mai zama kyang kam mo zani wo gurna ka iwo be ka ban ro bije ta merobe ta mer nan nay pa ne reta pa jil iwo ka ta ta merbo ko afaya ajon po sa pel gbar fa mo jon ta yayo ko na ki ki do ka ta na so afara don ra ka lamba bo no ta jama ta tur gwa jama gwar ta lirin jama tur gwa jama gwar ta lirin zan mai mu luwar mu su yala ma ki garde dino marbu a gufalo man ya no kaza mu su bo bel bele ko na taka bo bel bel lan pa chomain kareza gargi bu ka ngdias do foyer boni ye me ko nje mena ye lan zakifa za de pitcher bo dia ko goro wa far bo manyo ge mor fene gabga ka pia mo do fana be wo gabga ti pe fa do dor fuyo ko goro ar do fana re ku ye gaba bon bu fali chomain kare ba mritani ka lu dan ga nga ya pa gabe ko goro bo mare mbre mbre mbre mbre jon bo ka mo ga jon ka da man ki zakifa chomain ki aka ko alwa mur shu manane ko gora furbana gimr gumare ne dala zanwo shu pele kal tete ta merbe mana yebe afika dabka tana pa mem lo wo shu yabe kama ga di lamba jama'ar turgwa jama'ar gwar turun jama'ar turgwa jama'ar tutgwar turun marka zaki masujin bo falbo ko gura mai macon wo zama kene ar mu kan bale zama dusal gini ta kina zama ar mu popo mono fa wal fa bale mo iran don mo iran boro mo iran ganikino ta nene karbe wo chon zama ro ma kiza fulier blam bal tem blam bo ka lwon te di bo batane zama ka pera jo chad vite association madin dakuna espoir kama ka pela de madina alvena dongo jude akojon fa bo te shu ka te bo association ay shi jama mai marti jon yebe wo wi mai zama bo mo shon wa bo wi mai ki mo carte gaya joar te pu joar finye joar yimi wala joar dro shu amano to mar za ba tayiro tayiro fa wi sir chare wo zaga shora mo bem na ya pon yeba ko tayira wi kap kap jama ta mer ren jama na martiye
mai zama ba zama taira musu jin ban fa shwe bure ballaira chufali yevira tamer na jama rung tetel ye mambo za chu jonra bar jo be jinda kali anza bwe yo za jama da pi wi manya jama da pi mai association mo babo ko gori ti choma ki a wo shwa bwe kaka ala te ye de madina al leva ad da wungu jude a farte ye ye ka zama du tetel bure mar te ya no ka wi mai zama kwara ki a te gyan re za bu mu ka ka shi fa da galon zama ke kene mo ba ba dosir char mazana ma ga pero ko su za shoran wa ba san ga zam du gwar tabare delegue general ma gufalo ma ma po province ma enedi ma murchom zanani ayo jonte pena chom samedi ne zani pena dal de su jonte ne zama ara mo jon filu gro je bu mai mo urfa ka sir sudan fa ka libi gini patan za shi ya chumbo ko te zan gbarbo aba san ya kasam jin jor ba ka shilki a shide ne murayi allah zani de fali ya ka bu ma shi ban parteli kal bu mar jon jon abi to ne zan shu le ki ya ka yan kibe bu ma wo a fa je shingbo ya bu aya shan shan fa ka enedi ma mur chum zan nanwo je kan bu aya murayi secretaire general ma gufaluma ma memo jon ya bu province ma enedi de ma dine eli men wo din tonga akofa bu mai gufalo ma ya ya akoyi bu shin mudu sai bu ma ya akoyi ka jam ya da sirba commission ma conseil national ma affaires islamiques bu wa bu jipe mohamed marse chare secrétaire général de madina abakar wala mbodu ako te kanto lo sterman ka yofa ka ma dine doba kal jibug ngene bu fine yuga fime ne mi ko me fi fi am so jiso bu ma li ay ka ka leizani ka kalsa ma ya ka shilki po chom ma kine dan vite tay bo yi sir chario yi tay ki bo za ban chom chom yi tay ki bo po bu ngi vano wi le ya ki so wi ka ba ta sir zan ki lan wi le zan ay wi yi ba shal ma za sir mu ta ganugo mur gu fano la dia fali ya bata ka ba shal ba jamiyya ta sir chari ko fa bu yi za chom chom pali abakar mbodu walai mbodu ako fa bu mai gu fano mata ya ako yi jam ko gama du pa mamadu yo kaka shirki fa sa na zama jupe o yeso kretu yo jupe mani en waza ki madineo mani en yo jupele ka bo bi matai ki ba chota vano bo mali ay mo jupe mamadu mo jupe ma zala ma yo mani anda afika bo mar vano yo na jupe o masin ka jamu yeta sir mani fa mai na ya zama sin ga kun yo ka le ki mu ya ka shirmanta zama ka para jo char ba ya no chan ya ba do la to be bele tum lendi ya yeneo ko na ga gafa bu ki tala pili yo na tabo ka ga ba chon mana in salbe jon fa be combattant am fa ka ma din yali mo ho za wo za mai ka fa ka ma din yali ne ta te ki na za ki cham cham pili mai am me lo bu fa bi ri me to za ul bi ri za lang ni ki wo za lang ni za lang pa zu che za be elisa am fa ka ma din de shin me to za ul ba ta na to me de bu de shin me to za wo de ma din na pa ba me philip te ki na pa lu palu akoye payan de jin meto za wala pali te ki nza mai awi de jin dante di zama ka pere jo chan meto za wul gon ba matin de madina a de ya sho gon leno meme ka fa ka madina to fol tran meto za wul bo te ki na za yang ba dan technicien ba jin ba yuro

Tani radong walta jok labar ko divina ka divi chat ke nga te filina se doge yem ke be ke en glofu don bon rock e gigo galma kaina ka en he mulda bon rena ka hode galma helenga e mulda maga wada hode ka jamen tani ka nga te filina nam na ka en he mela par fede fun masana awa fede sumse la regule diklin fe guli alta gudan delen chwe chigengeni klo kam ke min sanwe koyan kreyo taw ma dulit ken di ashta so muktar ken chada fedi ko ngom yam lawon ken di fatime kacha malato kini ko man dal na la joqi la ibrahim di fi fet ken min nanu jabru mol gorno vi lo vin di akiki de beni ki masan non qafi ga ni zo fun masan le sa lili ni fi fedi alin azimeno humi fun avayan ga ni ki de non qafi ga hum la bara shamali ka fa ya radio chade le bo mi gen ga humo won ga ni mi fam nga ken joqdo mi sanwe ken no de vi prince dun ga nam ray glo kain he hum vinigis humasan ng kafe may soup ede may banana kain may may masadi may kain nam ka hum humasan doktor ng kain kain bayang bayon balwa subo kain nam kasi galma kundula kain ano ligis he hum devalamo kain he hum vinigis humse kain ng kafe sanwe kang tolong boyo.

Jadi kan orang kafe kan kalau sekali lepas kafe nak makan tukan tanah kan sampai kang tu kang anu juga ya. Wah kan lepas makan tukan tanah jauh nak kan kalau ni fi ngan fi sumna lebih si nak kan masa mesti nak fi nak tu faya kan amfat kan irfan ibu jadi makal don pakai purma kerja ngan fi tertulu kai suni. Wah kan kuli ngan fi sumun kai ni kan nama gut ngolo irme gomne fi nagada ni sima chugus ko ko gut ko wolde gulo ta fi lina lina afuli ngadame sumuna kain gut to wolde gulo fi lit kain lima do na ga sum ka he molo migene kain nirfani ma gut fi gomne fi na to ni kain si jams to he lina na qodom to amgo jaba kai galla fi ngade fi lusana le bu ga ta fi hatta fi le kollo le bu kai lan ka ina fi haga le bu kain ngolo agut kude wudugula tafi nagat kaini kain kai nisimin kain laleni kain amlika kain nala kutala kai tel machabi jauna kain ma kubitan dima kain ma fokma fi nagat ma fokma nagat chula mkutula wudugula tafi nagat faya kain ma jumala pende kwa chat connection 2003 na kain nisimin kain halima sumun ngawani kain amne tu etagam kain nala kain sida wakai sumun ngolo full tu siya kaya kain sa chugus ko lang asum na lubong afun kivin nang gani kaya asani lihat taka mo kaya purma fa itne urum lak ni kain sum fun kivin mangay na ngayon kain as kaya milyon fidi chamis ko ino kain mangay na kain irfani sumin kain sangulon ni fi nakatmin kain laleni nam as kain irfani kajar ling al insi madok kisin gani kuling gani singa nam ngay gani suiga mi kaya mayuma la porcentaje na kaya suiga mwal no kaya india la kaya lopne tude hinamo hinam kaf gani kaya fulma kuroni fi nakat sangulo chaja tu si fulia ala kaya ten tu etagamun gani kadat ko leh kwarit kira kadana at gani fokma fi zini si sa la kaya chukusko yang asumu mgen ka fokma tunuske hilin na tatan gani sarama hin helida hin elita kain sumsangai di uka amge kaini anisi ngasia kain sumsangai din kain supede ke galfi sumsalan fizia lida fizi manisa amnisi ramu jogu gali maran kain goni sumanisin kain ngai di linga li sojina nisi lagai li kepli ke tu chaja kain goni sarangai di kai sala kain si ngom faria kain sa turiske sizina chei da farin vizian gani ngai di sum sara si ki si di migadi gani chukuchan wa kain sa titun ti sinong kavi kain sa ngai din gani kain si ranga tarake be ma yumala numero nana kain do ya mai do ma yam fidi do ya mai do ma yam fidi kain 1227 kain me man si ramala kain heli mala sum sa ngai di ka ani kain ye kain khodo mara me numero ram gani do ya mai do ma yam sidi kain sang san do ala kain ngla bay ngai di no regla no ngai jar gudo fina din gainin enam ye hebna kainin isi ma jangai kram kain ma a helin amna a nga nga a awa kain gude tituna de kafi kain sum limaraka kaini kain si da chugus ko ala kain nga sumnan gaini limaraka kain ninglon sia kain sina finin gaini ha kan gain mai sumne tu fichodi kain go titu ke hen ma mana kain ke laun fi ni si sala chugus nga sumnan gaini kain klema ke si chala kain nga sum hin am dom ga hemun gen go ni kain ngalini sar go um yalam go ngara ngadi saraka kai kun ma hem di nam kan ngai nang lilo pinam ngai ni kutu kde ya kai linga lin kan ngai linga lin tewigo mge kafe ni kain kdat ka he li nam tani kain jobi kain kiran distan la ka sum sara sa hini he lin ka kain ngan fi telefon mu vlum ngai ni sido ma yi na mo asum jangs kir sia kain ma masia bu na ku tala nang goro sana ma ngai lu jare sum se hani kain mai fama gut di awa hen dan gaini ke sama chorigulo fok mar ke bayum gaini la daguna espoir kain sama yuma la aliva davogo jit ke nami yisa jok la baru talamu borevi sami deka meit gaini haya dinglingo alma fok namni cholina ka haya mursal dani awa gaini nami kagalan hede sa jok la baru gaini kain nirfani ame jok penge tam sumna kain gai titu maka tami gursesa la ke fok nami yosi haka gursesa chusu haka njasume kisi dimigay dina kain nami dagan la fok nam so cholom gay ni fait ke busad to ko kain lop ngaf ngolo kay min gay na kursi sa chugus ko wacha burus ko haga may gawa lo mo may sakfa may mga men gay ni
Kayl ngali saraka chugu chwe no yon go asuma isi saigir sir mige din gayne yoyak yoyga nisi ili lop gayn kafu zite kayl ngali dozi le kolom gay kaf gayne hide maa lima kisina kayl fok ni job gayn itam sumun nunga kayl sam sangulo na alta jangi kir sir mi fam nga kayl nami mangol moklo fok namna nam dagana la nisi lop nisi lung gayne hide maa gure mani na kak kisina kayn sida la kursen ka kisiga kisidi acha usi dok la fandrika am kargi aka kursi senisi fizina agen ka la gen saraka agen hosi ke jara hosi sin fizuma isa kan se chopne una na gen fizuma isa ka wuldani kursi kisi acha usi dok sidi aka am kargi aka ne sauleni ka chugusko yo lilop ke isi fizia kan bol hatten se fulzi dale bo wol men se wulzi dale gen gen ni se mulivet gen ni se sumgo isi fizia se nam dala kursi sarqa dok fali ga ni se qa hulini ka neq fizika gen ke fokna magul nam lo kalam zoni fam dala sar kisi chaw esko no kursi na ka en ka haya hatta hatta la gen nam chugu ro no qalis ke antiga funa una rafi fa funa ngo na ka en nam aleva da vogo jit ka nam dala lop mala fokna mon am lokal am sonin si garam ga yal mala ay na kata faitan ga ni kongor mai hinis ko ha ga di mai kor ha ga mai di kor gor visana ani si kafisu me zeni mi famwa aw hen dan ga ni dele ko mo sam di figo ni fina gat makas kala fi en di da ku du da ga bur sa me di ka me da ga nam la ga en de fitu da ga en la wa en ga la ni fi lema tele ra ga li ma lema kusum ga le bo mi ga kay kidat ka kay galavi kusnevi lena makaisi eti galavi zina kudara shen gani si maram gani na gadi filibi ala gena micho helo mama gati zina na kay fituna tgani sumun mago ngolo kay sa mulia cha pa cha blama he nisi sa li teler ngatu zia he soji sa ngolo amiga kafi kay fituna tan si kaglang gadam tuzga allahum dalig gadam tuzia su pedag jarsa la kay ka shen ya na gadi chatani le busum sarasa kamiga jakmulona migen kafkaini alhum tutle enemi famwa gain humtura de gamin gana la malagat ko yo kai somsala gain na qalten we yamna ga migen ka kafkaini ala le dama ga jara sumna kutala gain humtu tayde migen kafkaini awa vat la barafi na gat kat gan dan non kafkaini kalis ko gar we da ruet kan ta fi e fok ma fi de na gat mi jol sala we ful kat ga visa silara ay ko kam ga me tuf mo le fi fok nam na sama yuma la abagar walar botu gain situation galma do bana gain si kalis kaini gain la we ngla un fi le da le bu gal we hom tu da gain la gela hom tu ta de mgerin me fam ma gut di bu na ge wa gain ule tu manam choice kaini gain si sa mulo sa ka skulo ha lit ko gain kam fo mo gain ma delegene fi ko mne fi na ma kaise gal fi lo gon orient tal le to ge dadi kayen go nam gide ngolo me ruena ka e chone fi me choice ang af ka hom tu da ala hom tu ma ga jar gurana fi na ga dan kaini me fama awa ga fa di wa ga la bara fi na ga ma ga tika na ka en jok en misan we ko yang kreo ge no le ten si garai da ga ulom de fi ni masan non ka fi me fama

wap. Nu yer goloni loni dioka. Nere changlang koromar. Panang mati nga yami yeli di nga yu. Kake tuni yara suyugan nana. Kulum ha ma ma yedaka. Nere tuni yara suyugan naba. Kura Abdul Aziz Changlang Korom Namudu Kulum Mama Majangadu Kumun Mahdi Abdul Aziz Kwama Kunona Niko Mutir Shabu Salif Barang Senangwala Salam Alaikum Hafun Narab Mamay Arpaniya Maha Pagi Goldule Mira wam ki dua Acheren wamu wam yi ko na modu Ni my man mi ho nga bana We had no line hana ni ge Abdul Aziz yan ko zen di kamo Ni ko banga tam lo man barna Kulum mala ban kal go ro Renner bawata irvi no An ko mo konona na me ko mo zi mangol na zen na ga pandi Tidolo hangam gara tugi he lam telefona panama kelmo toka bi mazinera bezi bala korona ban nere barauna na mai buna gadandi o Abdul Aziz manafa mo bandi he paniana salam alaikum babun nara mbak mai dangali dana de sangor gorno tidan ha madang pa anamana nana pa agilin dadi governor ayman tanga totuni ara chef salir Abdul Aziz Changlang anda kolom di kakulo jirgi ni kaw jirgi matuna na moye lip kwada ho changsalna jirgi re hapa hindi chukanga kolindi nam ga fodi na matai tu mai irim ga kolio irim ga kole kau home tele hale rang pa agilin dari tire tamo kam dibe ani yamze mai ni

0: Cause in Villa now, Tupa Gambot Gora, Shan Honden Guinea Gay, and Hadden Chu, Atlasse Chang Lang, Tamfama come deep, Panbala Tamfama, eh? Mise Gouverneur now, Salerga Tambirapa, Nam Hadden Chuan and Ananapa, and a do go era for Lame, to go era Jamena. Kapitel Wuchata, ang siyang gulog tuniyar. Boom kam siya ang apusat na. Boom kam siya ang apusat na. May manig ang manig tam gaw.
1: Chiveta ni jamena radio chita kusuma suan kaka mura dina humba burmi ini na ki la taran toga depna deu deu di deu na la fat mai di toga yamma deu gronja kina dok fidi yambi ni na fidi korvoro dan katan da fatta na humi la nambasa ki vun mai Musei na marba na kilita tagalan gaga de pasuma isuma ya mandagari kamru departement mayo dana ya rondi sumamu gobona an vaga boya sumo kabia mon ili ni mayo dala mayo lemie suma isuma na hura zimi jamene ntane kilita tagana halangan marga sawina deoni Lisunin korvara dun kaga ya mina chacha dan irtin rusunda mulat burmi ini na ni Fatime Kacha malatua suma isuma da alangana cha balam juan vaga lazamba chenu marane anu Agai semua semua garap urut jenah humpani agam. Saya kusukole kola ini nanti.

0: wala mari bata do wari jiwodi wala ya pansuni do ara kamoro ji do ruwa la di me yi di nan la di kunje kunje ko sanki jalo ka bi den ko zanda ka ko pesura ya kuro ci nan ji de wan bi ci ko yi lo ko za ni te te ri di o di wala kalam la la ni jor choro di di o di wala kuram ye ka ni je ka di di o di a ti sun sun gudu ja tanga ni jore wala la je wa musa ba ibrahim ni di o di wala kalam ba de ni di ki ba wala gilem ko za mai gida loyi bodi wala jirin loyi bodi juro mazara izeni riki bodi wala mabidi awadi nan boko ganda yang da kairo ya jikaran ka digiri ya da inji blako no ye dina wudi wulke mai mai manga ye inji blako no ye kando patre mana karo pa jana do jo kan dite ma ausen ka na kure adim ko zara izeni riki bodi wala jirin loyi bodi mabidi yango wa buron de taka da taka da dan ni disi bala ya dan na kasu na ku disi na ko man ko ta mo ni ru ci ka ta mo ka ye le ko za ni ta ta ri ji lo di ala ji ma za ye ma ni ndo ye ma ndo ye ni de na ru ya na na dai ba wala ndar an ko gu bo ma ka ni ko gu bo ko gu bo ko ke ka la ngri ka la dru na ko gu gu ri an yi ran do ndar an ko nge wa gu ri an ko nge ko nge ta me le la me le ja me ji da mi ji de jan jar na jar ma jan di na la ka la ba ni bo ra ni ri ji lo di ala kalam la la rai her mani digi odi wala se kala la se teri digi odi wala mari ke to mo ya kuro ko on de na na ta ku che mun de da wala tum la ka na la je wa de mo za ni bu on de mari ko ko ya ya digi odi wala kuro ko ya ra ya teri digi odi wala se ya kara ta la ka digi odi wala aga huron ko ma de rigi bodi wala ma de di yango wa huron de kaka da tra yango ngla ko me ka ngi jo san de ka ngra ngra ya ya ga nge bu jai de ko la ngi de ni rigi bodi wala huron ya da ru ya na na ngai ba de guri bol tu pa yi la ye thodi ba man di ya da ida ra se se ni rigi bodi wala le ni na ru ya rigi ba wala ci yana loyi bodi wala ngri nan jaye ka tulla ci ya sori tulla ji di jin tun tun gura tanka di jere ya mai na ci ro ci yana ci ya la la jori ala ko za in te te ni di gi bodi wala buron de kala bani borai ni di gi bodi wala marai ni langa nan ko ya au te kan di de no len ko za in te te ni
1: ya ko min ti mi o wana di nyome na fara radio chat je fo radio ndara rona akola bar de ku ya di ngal le tene ne di karano jidu kuna fanno ye labarnde ku yari ki ngal tini ne di be di drum gari ge ya lamar do hari kina resonsima general bul jada hisaw do hari kina jade nga selar cina en gora e choron karaye nga soto koro fakkude hal adro nam be dini kidi angal to ye resonsima kin yakundi ge wati khalas kidi ngu tak tak ro da ina wona hisaw di nga so fun ngun choron dan nin chulu chilinga so wate hisam ka chidin kidi nga daina kengal lari kina ken taw hari kina udi da ine kungu ara kusaki ni dubi indin findi luko ara konna wono nan resmi ro jedi hal do wati takhayir do lar do kindi chat yen num daraja ko hapto foro kin jari en wono yo nizam do hari kina chat connexion 2030 gol jera developpement takhayir do lar din de awage de gere min de te indi nga so chodin nadi lamar adro be di durum gan dige ya inshallah resansima kin ya konna tokoro be din wono amana hisaw do adat nga bil kamil wata kina verifaya awacha hisam ga dime menum zammum dimin wono kina zapcha nga so adat nga tak rochur daya wate arimada connexion 2030 gaya awande nga so foro le din inshallah izin alain yo adi association do adi president do adi kina munazame lar china e tukunie wono tukunie espoir shindige ya yum buka e feyir bukani bukadu feyir lada suda ye suda dige ya di siens chachoron wono association adi shindi chawno kudu chawno chedina di kurtudo adi kina mursalin wono ye lamar do adi kina kidi lar china e yalle lar china e wono nan dige ya manada mana yana dige ya munazaman chari go ya mana ya fudo harikina president do harikina munazaman cha wate lanchana ku ngili miuge wono ye lancana ngili miyo ye haldo harikina talim yalle larcina enna ye wononum namtrom belien wono haldo harikina resultado harikina krayan wono yo nizam do yalle larcina wono yo lamar do harikina ngoro choron kraye manangu soge njama farao duri hal adron wono nan dige chapta yum bukani suda dige ya manaya tartarada yo wate adi ekirke daye kranunjur kuna fanno delegue general du gouvernement uno adi kirke do eneji gidiye gouverneur do kirke eneji gidiye uno kengal suda dige ya shi nan rencontre kudo uno rencontre adi chirina di yam do adi kina commerçant koro uno hal do adi kina fikire falchen uno fayde do adi kina kasoye larchene uno ye ngoro do adi kina eneji gidin yo katte do adi kina libyan katte uno sobo adi nangandro di jama mami yo adi kina inkanda wina ngaso chapchu rencontre kudo uno ye rencontre chiri jendi groupe do adi kina yam chef traditionnel gulche da mayanga so tokoro uno commerçant do adi kina wora inkanda wina uno yam do adi kina affaire ma inkanda wina ngaso tokoro fokta nan dige ya accord indicate charo ko kono accord chakina di commerce do adi kina chadien om da fer adi kina inka tokoro uno haldo adi kina nizam do adi kina kason chan ye transformation chan kirian chan specialist chan awan changa so dal chikal le dum fahamtande delegen cha tokoro kidin cha ya ye krairo kididiero uno hal adro nan yum bukay fokta mana da uno mana yana di commerce ay awo difficult chan uno yam do kader do hukuma yanga so difficult chan nga so awan cha to futte yokaye eno ko chake khasa chaye uno nan fudo adi gouverneur adi kina kirkedo energy gidiye di shinan noko chuku yo haldonum nam trom nglay ya ye kray ihtram chukray wali ihtram chu wati adi geiro kasonda duna furo lenin inkero awaya tartarada ye yene di gidin li adi kina zapti nyamela isin kide do bar lenin kide ye mission do adi kina kide larchine conseil national do adi kina affaire islamique gulche yam do adi kina legene islamie wono fonchan dige secrétaire général Abakar Rawaral bodu shige ya do baro le ko rawone le biye hal do na mar do adi kina kilaye madien ferti enum tamtam indicateur kon juke ya ya kraire enam tiero di le ko rawon na le na dige ya delegation do adi kina inkanda wina no jama do adi kina autorite administratif gol cheda ya murado adi kina hukuma e wono ya murado adi kina mayan manuman ngaso to koro fakta ye fon chandige secrétaire général do adi kina legene islamie Abakar Shie tokoro ri lansima resmi haldo num tamtam indicateur kon jukay haldo adi kina dialogue kila e madiero di manono uno manaina adige ya shitulungu ni uno kintinga andige délégué général adi kina gouvernement kerkedo logon oriental e Shie tokoro nan dige ya manaya wate tartarada labar de ku yedige yana dan kingu da dunge labar kam indiroru yesedina di tenem gais kam krayen jedina ya Abakar Musa.

Sağ gözü dedik ki mertatuz da ya sade si kara de çadı tetrogene. Anya ana radyo mu dil laboratanda mini akucu. Laboratanda mini durko aynı resansama, troazım resansama general de la population et de l'habitat. Aynı resansama aynı hesaba aynı şabanga anun ardı bedindira. Resmi yer yemayın aynı yemayın uski yem sit aynı lazım uski kançenare resmi yer tozre. Resmi yer aynı hesaba aynı şabanga tozre maluma da aynı resmi net ke aynı hesaba aynı şabanga truko aynı döne statik resmi yer tozre tegeran. Enano resmi yer aynı enano ardu gendra hesaba aynı şabanga enarano truko gendra yeran. Ago enano hakuma ngardo yerken hirma eno ama hisaba eno shab ngara durko estatik inara genna yerko yenan. Ama arono aja ano yerken dene aino hirma eno inunga gendra. Ago yerken dene dune inara gana resmi yer durko hirmendene baza inara gana hirmendene aino hisaba eno shab ngana. Yerken dene hirmendera yeren inano hisaba eno shab ngardo gendra aino janeba aino tagaddum. Takadum dolan amani takadum dolan ina no ngardo chana ino ngardo kon ino chat connection 2030 indiga gendra tere ayne tena hadafa ino ngadur ko ino dur ko ina ro no hisaba ino ngardo shaba gendra ama no akara no kar hermendra ama preske ina no hisaba ino shaba gendra preske ama 4 million gna hisaba ino menaj ya ga ino ina gendra dur ko 4 million تجرن آنو تو آنو حساب آنو رسمی آن نتیجه آنو رسمی آر آنو میشل 100.4% ته حساب آنو گردو گندرا تجرن آنو حساب آنو گردو گندرا جره این آرا درکو گندرا اما گرا گنا حکندی نی درکو اینی رسان سما گندرشی تجرن کوردیناسیو آنو سلان آن رسان سما اما فارغره اکیپ ترو رسمی آر ناونی اگو اکیپ ناورا هرمه ما اما رو نگردو ena resan sama hakinde gendra henna wala ma ershindira wala amara ena gna hisaba eno shama nga gendra henna meshel amara no refugee wala amara no militaire wala amara nomada ma ershindira kar faindega amara gna hakinde ne ani hisaba eno shama gna gendra she tajir nimuro resmi yar hakuma na ne nimura nakra ano atnashar 27 mana ma mursa chu na ore digiram sa turus na ve te na ore amar resan sama kulune da am resan sama gena hena gena nimura da kulune hakina fursa hakina da resan sama gena da resan nimura na kra ago an hakina fursa hakina resan sama gena gena hakina wala mashaka wala ina anu no kubu fadda gena durko ina gura na geze do te na kulune da ago ina zikine resmi erken tegeran nimura anu atnashar 27 nakne tejrano ama gran ardu resmi ar ano resa sama gender ki aw tena soba da mudra hakin soba da durko wokra ano jeken wokri ngelo tejran wokra ke goro ne goro na ago hang nufun yuye zuluma mena zondo zuluma ya ago hangane zuluma mare ago zondo yuye inara gana soba da na na te hakin amarano resa sama aja ano hermende chika hakin ne fursa hakin ne ke gura gana durko ne gura gana profesa gura gana hakke zutre shi wala zona gura gana lokalite in ara ta ta gana hakin ne soba da tejran hakin ne uddu turti ne shaba in ara gana durko wala amma material ina hirma gana ke gurur kar go ender utir go ender ke ara tutu ga gana zulumo jaktre soba ara gana tere soba da na amara no kir gurona amara no ajan dur dur ajan dur hirmende ke ka tabele ina no o ina no ordana ten ina tablet ker didi ina ma roga gana lissa hirma mele dil hanen ten soba da ra gana o kurano resa sama da ara re soba da na amarno aja dur hakendra tajiran operasi anu ngardo gendra te ina no hakuma ju to ma gani za hakuma e amar authority amane dur amarno dur governor amar chekaya am partner ani chamne amma shaba gana yarkenen ju do nda gendini ana ekibano ay amano erkene terer yeken turtin hermayno gendra amarano ganna hisabano shamare sama trozer sama amre a hami amgen erkene der hermayno ngardo dilli gendene dil resmir tomendre tajrana bada kore ayno preza ayno asas ayno dakuna espor yendega sormana elega ang andogo jish mrena resmier o dur biro mangardo ayno suda ayno kankena no kenu kem asasi a munazzam ayno dur karke ayno mursal kinga
Ago karki ano mursal kinga ago soba da ano dur kinga da hirimene kinga te dur konuki ano asya munazama dur kinga hirime me amma ano yala adda share kika ago amma ba amma didina te gna ago miningla murdam gna hirime ya dur ko hirimene kiki te jiran ago shaba amma ano yala adda dur yer kendini ago amma didin yer kendini yala adda ano share bus kiki yaga ana yaga ne didin share bus kika gna makendini ago de janib an taalim nge janib ina gana wasa chenden te jiran ayin munazzama gana ina ara durko ago istifada dilli ama shaba durko wasa chenni ama shaba yala adda durko yala adda yala morta morta turusiye morta kadara turusiye morta ose sa desiye yala gana te gana yala ba no dur marare share cheki ago ina gay chen ago jud gay chendine ama ara gana anyana saka boma er tajiran yala no dur yala kidiri marta turu se sa desse yala ragna resmi er mara be shar shundo hirme endere ago mashinde cheke te dur ko yala marto fog na yala yerkinde er gudra no yerkinde hirme de ga didin te ganna hisaba ay no re ay no asase munazzama mrere mosade kene maji ago ke an yisiga ina ragna mre bas yerkene hirme ni ki tajiran ay no bo ay no asase eleva andonoji jish faragre asesese anu munazama hondo jare bayano yala da sharer chiki ala da no yagana didin dir sharer chika durko musada dilli keni ki terbare yemanu waskinga delega general anu government ni anu profes anu inedi estanga anu odur ni anu amjarasna mrena odur amarano komersa odur chika amang ardo ayno amar komersa gna dira mushkila de hakendere tejiran amaro dur komersa chika mara gna odur chana gene amaro dur boda gurtu te yerkinde ni an libir kar awani ano dur zulane amjan gurtu amaro bugoro dur chika amay aw tajire amara gna kar chana gene chana ne gena ago chana gena ago mushkila gna dur halendine akor dur ka zulun dur hal tron hakendine amarono afera amara odur hermendega amarono janiban chadnga amar janiban amo afera odur buda gurtuta ganna ago mashakal undu helendeni janiban buda odur yer kenere chad arrega durkotte durko dili danukin okur odur kana gendega an delega an general guvernama ayno provaza an di estenga amjarasnga mre kana durko hadir chine terbara fargre ago ayna no amaron shaba na ya chen chapchin mashakala helendira janaban tejara nga te burtrin ago za kala mira buzer ama shaba gana mara amara bene handa kala resmir dili hermendere ago janaban tejara nga doko hermendere te doko dili da nuki terbara ayno mission ano conseil des affaires islamiques ama legina islaminga ano mere secrétaire général ano hondo abakar abakar walar mbodo mere ya ragana ni anu doba indiga odurchi doba odurchi odu tenni amaro odur amma malla odurchi ka janiba legine islame randiga ganna odurchapchi ni janiba na amma shaba ganna kallar ishindiga amma ganna antrone ishinga janiba ni dinga te durko dili danu kin wakri odur erni mugabala gena amma diliga anu janan ni anu utunga anu doba nga mere amaro no mosiri na janib ayno ama malaya ama rono bugure ama durchika ganna chapchini za ni ondo durko kala erga janib ayno ama ro dur janib ayno ama ganna chapchini ganna dilli ago za kala enda za ama ganna dilli mara ganna dilli niqash ga enda za zulana na kala nga durko nukindiga za angnana zona utir kala ishindiga te durko dilli da nukin tedroko wakir ayno dur mugabala chana gendra ayno delega ayno general ni ayno governor odur chika mere chana ganna ama ganna chapin toki dadi ena ayno shaba ayno ayno amar legine islami yerkindini kar ziyar erdini janib ayno kalanga durko mara dili shukur chini mara ganna janib shukur chini awaza zulana kalanga durko dili sekantina angana zulana kalanga durko hakkandaga tedroko dili da nuki labara tanda labara ayano doba nga labara tanda minato sura labara ang jahsi nyandara telem gayus ang krangina kaari sale mahamad sale saga ke agidi rogober ang gerdera donna kyan degre agidi rogober

wala ko dun ganja ga wondo de sey mam mam teda mbir ya sigi ya kate si mbir wur kol girko ji adi ni kinga guto lawmay mbay ndolobe Jean Claude ik mbay kwal kwalaw o ik morom bitrus ngede ke marang nen jini kembe ke jamana tla ba malang den ton dot na ton na won ke kum konga ni kade ne nan bir kla yodi bir kla ngonde ke jia ke ngokade ngoko de ri ne me maji rondu ba me maji rondu ba ni ba guto ndo sirie na wutu ko ke ndike meto adi kem lab dan ni dan di dot na ye bon samaritain te kem karti wala tinga tuju go moy grant bir kla yondo nan ji singere ng malang ke boy besao bembura pan besao Biku, Mbay Koro, Kome, Mundu, Doba, Bebija, Njamenato, Nanti Singin, Nangirin Sige, Ndeng Deng, Ake, Made, Tadege, Gedege, Malang. Nenden Sika Lene, Ngegeto Ningte, Kendo Marjiba, Ndoko Diriko, Gye Nawut, Ni Doba, Deke, Tukrat Loko, Ando, Taba, To, Kem, Dogeri, Tari, Karti, Shagwa, Karnjen, Ngegeto Nuban, Loko, Maji, Kem, Kombi, Yante. Girko jigu adia majidengar oyi ke njite du bay Joseph ake ngar ogum ogumrani wah dangan lai be ngar majibe ike domo koi ake ike nuji mari dede ngar ci o ngania geguto satam elen ba malang digunto nendon dot na te nawun kum kongai kadenan berkelayu adembir klayon to nanti singe de kemalang ke dokum dok chat la mananga ke singe ni raibe to ke nang ta bar ne diaspora nananan bisit ember klayo ya bende ake ngoko de ko de kade satam yelen ni bagu to ko do jima sa din don do ko ina u to ko kinji kame to kumbang ke so ke girlo i bat ni bai kem lab dan ni dan di dot na ye fondation ke farsha ta din ga to jugo moy ku woni dan gal sen ta nu babar bai ber klayon to naden si sing ke ati kom gote chef de canton gulay ke dono manga gmalan monsieur poide aslo jijingar chef de village ke komiti ik monsieur ngar njigijim ngar namje o ik monsieur njin ngar blok ik ngom tana polinaire ke isi gringe de gmalan ke kaimitit ter mission mogo damgo buso kalgoa kimre delem kudalwa wobaito canton golege ke ndoho gmalangni nansi ber klayon to awornine bay kendo marji ari bini ndoko diri ko ge nawut ni ari ndej ngir ku jara ta di eglise ete numero 4 ke farshate len ngegoto ning te tabay do dubedege ku farsh tukurate bay do bar ko tukurate na len ge to ning te kemelo ko ando taba to kem do ge ne ke nang tur flora di karche farsha na ndan di dot ne am sinene ni ji de ge nu pag ad ja tel ye kawi koro nu bat korta ne do nu bat ndang lai be dir ko ji ko bo nga ya sanu jo gnaran be jamanat la ike jima dum ndo nam ike ge muru gemuru or iber ike al ko al ko atigam ake ngona ko salman ngar goto kagiro o baito ngir ko ya tasina ake ik abdullahi numasei falmata dimash malan nden do de na te na nawun kum ko ngai kale nan bir klayo ade ngir bir klayo to nan ti singe de gmarang ake mar ta dege sing nan gern sig ji kam be kin jamana tla mundo sar moy sala doho sanojo sangulu jilingala wong tanya dembo nan bi sit mer klayo yang ko konte ke dengam ake bob de nga de ik ko salman ngar goto kagiro ko salman ngar goto kagiro ni ba goto kam be kin jamana tla do so so ye na utu kam labdan ke bote aringa to jigo moy kran to ko ando taba to kam do gita di wali habari yar te ngor ke te numero 1
elen ge guto ning tik ndo mar di ndo ku di ko gi na u ko to bai do ba ke to kra tu ade kum bang ke ku di di jo mi ji ni ba ren ni nan de jin kem paroas experience ke wali at kan jin ge guto nu bar ndo ku ma ji kem ko be yan te gambi resing mam tu de kar si go na ji ke do be ti je tere ka ro ko jara ta un pa kran ku do